0: Sylvia Tubong, Sylvia Olivia Chen, Michael Majamin, Mary Chua Cempaka Biru, Sabinus Gabu, James George, Gumu Povago Ngaviti, Alamay, Gumu, Matad in Facebook, penga WhatsApp, kombus kepagu pasan itu tino kyo, temo kopai di tap mahavan, Sabah FM, kopi posian. Kopi posian. Adik, kinaman bago kyo. Pason man tadi tempinai ko i Red Devil tay ko i Edmund. Edmund Janggun, kopi posian dong usubab. Tapi tadau minggu om tapi pebasan kadi Edmund diti. Ano abal no, hansan da wasi, datu may mo hidas tako, datu may mo may pebalakata sima man tadi minamangon. Iho na dah, o. Pakian wan datu ko. Kan ya tempinai Red Devil tay ko i Edmund diti. Edmund Janggun. Sabah FM, kopi posian.
1: Kopi posian ni jadi audiens.
0: Kopi pasian tapi nai. Aha.
1: Oh. Isa way agang utad kay madam.
0: Nah, kaait ang anu tino di dansi agang kadaw.
1: Oh, ayo na kay tawat eh. Na. Ngaw ko lagi.
0: Ba may na bambusa pasan no agang.
1: Oh, kabog upong kumapa na di aw men pay paganakan no la.
0: Katawadan.
1: Sanda idas da. Man ko lagi pambusa ti tambah ko di magyari tampulan. Abdul Malik, Dungkis, Adila, Yeni Upin, Yubug, Thomas, Johnny Lanog, Sintom, Koyokmen, Marius Marudin, Miros de Sugud, Petrus di Tambunan, Dansi, kung si kau di Pasanutino, Dansi, Biduan di Kayo Madang Bukit, Nampai Pasan, Kabibasihan di Dengosua, Berta Daw Minggu, Saan da rin ngungo da diya da ko ipa pasan papasanan ko diya member tinyo masuhab amta pibabasan ko matin sanan ikaw DJ kakano
0: na ina ka na
1: ba ina ka na gija ba
0: kadi Charles Lajinan kopi pasen na doong usubar tanaw minggu kah kumata mahut ngavi i Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin, Raymond Dunung Gasiku, James Syam, i Joseph Wattilu, Paris Lajibin, Emilia Gom, Lucia Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Melissa Galus, Patricia Nicholas Florit, Flora Mojingkil, Tabi Pipabasan, kadi Charles Lajinan niti. Nah, yun o, kadi, ano iti, kadi tambahot mantad in TikTok niti, imosumpin mantad in Kota Marudu, o sindak do, tinitiw do, itiabunga daw, tay kota daw, niti in Kota Marudu, kadi mosumpin, kadi Chompaka Biru, ponong dayho in Sanakan, nagi, niti o sindak nagi, tadaw ka. O tapot no, kado, iti, met Malaysia da tada da dongo subab da tada bani paompus da pogun toko da Sabah avasi o kozuvo da tavan kana itiang avi da iti in Facebook da Sabah BFM ko pibosian kumarizu Maria Juhan ngapulokis ngavi magipason pason magisi simba intangay ko po ang pason nga BDT ano ko na po po humbus tabi na ikaw nga vi na nabok ko na kadi Maria Juhan kapi po siya na dongo suwa tada minggu om tabi pibabasan ang sana hidas tamay mo may balakat ta sima kumapagana ka no kataho dan napasan no Maria Juhan kumada to in sana nikingan egisom z pangyampay ko no nga vi ay so na natahiban kadi Maria Juhan niti Christina Mary kopi mo siya na doon masubam kadi Christina Mary kumanda sabi ito pinay tambahot inay ko at binasya mo suwa to may mo tabi pibasan kadi Christina Mary Matilda Manuit kopi mo siya na doon masubam kumatambahot nga vi kadi Matilda Nagiliti om shalom kadi Jen Sylvester S. Hovwa kopi mo siya na doon masubam na tanong minggo kadi Jen Sylvester niti isay bago imo ko pa paso ni Bijay na takag iso hey kapi pa sayo masupa pari Jaina Moilin Winol kapi pa sayo na minggu aw ay Zuvan sa babi ka mahutan makikinangaw tauhi da sa babi FM din nombo no po ka di Moilin iti at topot to kani aw ay Zuvan aw o tikid nga bi tabahot nga bi nga hansan na ano iti pain lati nga bi kani dito yung champaka biro dito pibabasan kadi champaka biro na yan ang abi o i kohombus ko ba om kano kinungo to ko itya hozori pong kapon diyo kumadinong kapan diyo hansan do kano mamuhis ginabo diyo ngabi do dong sabar dalam minggu dito ikaduvo do buhan kabahu.

mana jam ke pahu pada 5 minit dong ngosu vapid pogo de toko hansan do su au ko ngavi mega di ho do sinua do bunga dau do tu bazan zo gumu i kino pangan pina pai ho do de ko tamaru do ka o su au ta dau de sadakan do bazan zo panong ditawa bunga su au ngavi o niti ko zu bo da tavan do toko da tadau baina dadi ihana Ansan na tanaw minggu tokaw niti avasi at tamis na dahakan ya. Tapi na ikaw nga vi ba ansan na nihisan kaw mga kinangaw da hozo nga vi ipinauni ko di tanaw di bay na diti na panakan hozo da tokaw. Tadi intangay ka po bago pason matadit Facebook iti siping awang kopi mas yan na dong masubaw tanaw minggu kumatambahun ng tampinay na sa Babi FM kadi siping awang iti misabin mga din ka nagi ka tahuadaan o pibabasan kuma pibabasan tanaw minggu kumatambahun nga habi ka paintanto na kasoda mo nikid do no nga subab kadi sabin kangot dito na naikot binasi nga bi masuaw nga bi i Paulinus isohin nga tabi tadaw minggo kadi Paulinus i kadi anak tayo mo so do kadi Maria Juhan niti do niti aw kanu na di Papa Buzo dahi Facebook kadi ha to naik kota tinggi nemu do ipin buzu ko kadi Maria Juhan nga tumazan do Facebook nopo nga aw dati mega diho nga kipa dati do mangan kina may do refresh kya nung aw kau no kano do papabuzu do pason inayahaan ko o Facebook ay so hi mega diho nga kinaman na refresh sumo no may do kabuhingkangan mara internet dati kya tapi naik ko nga vi ako po nga siyaw to nung kipa no kabuhingkangan kami ba sa natara minggu kumadiaw juita di TikTok sa Babi FM minogi i Jasmine Tinda kami ba sa natara minggu subab DJ Ben neti akan ko DJ Dennis Primus nga DJ Ben kami kuang nga naga di Den o Ben bah kano kinangoto ko bago i hozaw na ko taunda kumantok di hozaw hozaw di Juliet Salibun o nagi di Boyd Majiun ginapa ko on si ko to may mo kali Juliet Salibun ang santo ko pangading ka nagkita daw bay na dito.

piti mungakan ko gumpit pidon di an Malaysia sa ibu sa mga tuso ng mga param tahu tay ko MA ano mga param tahu taraw ko iso diti piso sa mo pibasan kapatakan nohu pembalasan interim tay ko namot manakan po imbida kiginumo si sa mga tuso lisong linggit kuma saba na bawas di kumunod po sa mantili at suri pang lima masili manjun kapulintahan po gun o pisang puvan dabay no maso milunding mga moy ahal do saba na izuvan kaka dahil katundan datu masidi isido panogi mantili ko sinan pogun magangat nogi tun ngavi do pogun iti do mintong sakaday sondi do papatantu saba kotihambus katanud dahil katundan tagazo Malaysia de timpuriho ang tanogi isido o tuhun ngavi saba pokito sunduvan guminabo pogun do miyampay popohimbay bondila kopinot kapanandakan tadaw saba o buhan kabansahan. Patihang buson do kapalintahan pogun papapaka sa babazan kotundan maza tuduvan saba majujaya SMJ duvotik ISO sebagai katihang buson hang manuidong pogun ido i hobi kiko buon monong kitapong o mogkongo dahil kaantakan panagudi ha pinasoto dito hajiji iguno sunduvan guminabo pogun do lotion maza hang papagabas do tuhun ngabi mantan kesempitan komposisyon om piwa bakan akon ko sababa memundom tomod kegabasan pogun do mantan pemelintaan songkosubasan kababasan kembara merdeka jalur gemilang KMJG tumihambus tumadi impon pengkawas sunduvan pisampuvan om guminavo pogun daita tanga tuhun magigison kapiandot kapanandakan buhan ka bansaan om tadaw Malaysia. Paramiso kay saan veteran na kotay mo sa kaday tahuad usin mitunoy kapiandot kapanandakan ababasan kaponong katahuadanan om tadaw susumango dubong ay budubong apadamon om natatan pagun sabah. Patihang buson pengkawason katundan winakastuhun o Institute Craft Negara IKN Campus Satellite Sabah maza pinsingihan kabahan. Mongomoy sumusut na bos Ibrahim Rahman IKN Campus Satellite Sabah patunda ababasan sijil kemahiran Malaysia SKM niko katuan kotohu dahil kaganaan kapahabusan tingkusan mangahu om kinuwa mahongon mamatu tungkusan sanghon kusay kikatumbazaan na kagumpit dahil kapagatan kahasa umaguna dadah tinan dahil iso panugpuan dahil kampung Bakalaw Bofet.

Pason kayadan kumadyo zuna tong kida notong kisadan na paganakan to pinay ang mualis mega night di tino di mantadagay id kasimbahan bos kadazan Saba VFM sa napakas o matonong ginawa di zuna tumuguvang timpo kayadan di ti siyono.

Kung naman na jam ka, vahu apat nga badan maminita dong, sa pabid paguna to ko, tapunay ko nga vi, timpu da ko sa imban to ko, kiva pada habikuang pada maminit, pamantad bay no, hansan da na hisan, kao dami na kinungaw da ko sa imban to ko, da tada di bay no, nagi kumadi, managi pason, managi huhusi da pason nga vi, maza da Facebook da sa Babi FM, nagi da TikTok da sa Babi FM, id kan sananda, nga pasti at tamis kuna da paumpu sa rabay na diti tabinay ko nga vi kuma nga vi di manandak do tadaw do kinahodion tadaw bay no ko konsikan kuma dia zo nga vi santaun po bago no ko uang day oniti numpasan dia zo nga iyo no kipa may mabos do oniti ina po niti umul tay ka iyo no nga numbul no po kamay the vocal na mabawas kaniya ma'am hobi na kapiso nagi pason niti data daw kinahodion niti hobi na kapiso kuma di chong mantad i kapayan niti katabian data daw do kinahitan do kinahodion no ka di Guntalik Jules niti ito pa ko nga bi kanaw montok dia zo ngabi menandak data daw kinahodian tadabaina itia hozo montok dia zo.

Itakana lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang hibitritaka ang susuai. Kansaya nangapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman

Kadam na yung kabisa na nga natutuwang kabisa na nga makinangaw kagu diti ka sa limbahan na to kawan to katuwang tararat minggu kadua na tulang at kawalu diti taon 2026 nampay doha Albia Justin sumulim mo manta doon yung Malaysia sa Bob FM amiti ako mga ruhang na kayo sa linay dat talo jam diti kapagulo karikat at jam kapada madua. Ya tapi kau pun si kau amu agi nak aku mana kau di tak kasa saya mana kau dong di tika salimbahan atau kau amu tapi kau untuk nut mana di tinga mamaso kata nut to kau di ti spot Commonwealth Glasgow 2026 amaya kasalimbahan sukan RTM nga mila do kau tanuda mila mana kau tanuda iti kasalimbahan miti lambus di ti spot Commonwealth bah. Mantak nat manimpon iti kasalimban takaw to binay ko sining manta di John Dautis tombuloy watas tambunan kenaw kinong hatakaw.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mamagunag kudad subagid icon watas, watas diti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,166 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat di kagayat ginawa, it ay tutunan id tangad magigyan na kayanan na pagulunite, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Moid kakal agaras di kita daw, mga rajak karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, asanong na po nga, mamanaw mantad po narangan ko dit akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Ito pa ikaw, anong minita pagululumang may jam dito kumatalo, may aditi dati ka sa limbahan. Ito pa ikaw, maya sukan sukan na TV RTM. The story of the World Cup is so kumanyan dot iti ababayan amantok at nordi. Isa ababayan dot kahuliton iti pialan mimbul sa pamagunan dit nakatalib. Yapon sigaw kumado kayo dit akakalpad amon na kodap kakalpa makinangaw dit ikasalimbahan na tokaw. Akakalman ko po niya iti sining-sining dito wago pagulo dot nuridi papalamos da pason manta dat da kayo kambalutan antak data jam dito kumatalo datino. Matam na ikaw, iti sinding kalangadan sumusuhot isa sinding manta di Maurits Awit san sagit-sagit ako. Suhutanan diti sinding manta di Josie Sungot na kaintutun ako di ka. Sinding manta di Justin J. Atin iti Point Soduan Kampung to kaditi. Bah may amor bata timpo, tabi na ikaw, kano, kinangho to ko.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunumanu padagang o nga copyright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu apat apat. Pakyoputan id nomor iso 6 teka iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Kapisa na nga natutuan ko Maria Maria Juhan. Maria Maria Juhan ta bibiwa ba Santo Domingo. May ampay barakato gumu. Kapisa na nga nakumatay sa nantambalot Sabah. VFM o sunong kopyo ka ni Maria Juhan diti. Konsekan ko Maria tabi na

Amit isumusot man ta di ipol irik. Bisa na nganto tuang tara minggu. Lansanid kalidasan teririmo. Miampai barakat togumo om tabi biwabasan. Aku matang matambalot ngai. Ima kikinang ako sa limbahan Boros Dusun sa Bab FM. O sonong kopyo ka di ipol. Bonsi ko dia ipol. Amamu nagiliwan kumadi Marius Marudim. Bisa na nganto tuang tara minggu. Umatan sanan tambalut sa Bab FM lansan doang lidas na dangay tayin sanan miampai barakat mantad minamangun lalagotok mimbolotok poin rongaw ya hai dia miambalut di Maria Juhan ya pon sikau dia tepinay Marius Marudim pon sikau nagi kumadia tepinay Maria Juhan amiti tayin sanan tambalut dit kasasai adot maganda diti magandad makinangaw am nagitumanol diti kasalimban to ko konsikan amo ogigina kumada kayo matunay ko sining na sumusot manta di hala resimbi iti lagupon ko la ramaw ko kaditikan na makinangaw to ko

Kailangan ko? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwagu, humor hapadamonom, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi om kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan olidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan, masirasi tayo at tagak kalansanan, aw ko'y osongulunan, pagyano na po umupan. Panangkiboros niyampayad paganakan, tambalot tayo pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

Ito ni ko pa na dito jam ko permisa pat na pa dama pat minute ada to tuang komendat aman na pagganap na ditimpo ko may hampay do kayo anto ko tuang tarawat minggo diti kaunsikahan ko Madia Florita Losobam Laurentius Nancilian sabin kangut ten sanandit makinangaw diti kasalimbahan to ko ponsi ko amo agigina ko manso ko dung do kayo kumaditi dati kasalimbahan batam na ko iti perikisom ko may hampay do kayo antok tuang tararat minggu kapirubat ako kaago antok suay timpo kasalimbahan tamangay kalidasan datinan tamangay dat katingaligan kapisanangan dat tuang kapisanangan dat madop hino kapredamat

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang ulalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot makalawan no pamahunan suku nang ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat ra pansiluluman ra

0: Boss, kadazan, yung swaw to mo.
1: Makapi ko siya nung suha po ma Sabi Vito Pinay, teka tambako sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suha biti. Makapi ko siya, katawa dan.
1: Nanto na daw ako, his na ginabo. Makapanak na pumuhan naman ta basi ko so. Siya nung suha, DJ of lagi makikino day Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hi.
1: Ang ganda nagi, may pera gidi it, darong suha biti. Dahil panakan ho, so, tadaw ko sa po.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinangono, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
4: Pinoy Court Vinasi, osuwaw tumoy mo.

0: asuaw tamay mo.
1: Gabay na jam ko nom dodong suvapitino sa Saba VFM ko sa himban do boss kadazan. Ya tapi nengong avi kopi vos yano dong suvap kumare dezo sa VFM dari nombo ko nopo dodong suvapiti hansan do avasi kita posikan tarawai bay no. Om yang pai kodogo DJP tarawai bay no tarawai ko iso ketahu di Wuhan kawahu duwang ibu duwang penemanom. Om ano abal ngavi dezo tapi nai om ketahu dan tu tamay mo mungkin nengau di ko sa himban do boss kadazan. Ang pinta to dati ilo kibana dati di ito pinay di mantad po dati di jam kapat ang pat minit po da minso suva mungkin ang auliti ko sa himbaan do boss kadazan maano abal nga video zu mahansan da yan na avasio kapataon dan da talaw bay no dati tumaguvang do ano na po taguvangon teka ano na po kalaja do taguvangon do po ompus talaw bay no dati om ikhansanan do tomoy mo kapagovit do kabuon tay ko konsikan do ginavo kumade dito ko sa Viavi miyampay kidom ni Tomis oma miyampay do mamahis zikay diazu do hozo nga vida kadazan oma ansan do ko tiambus ko mukilang ulit ko sa imban do boss kadazan do gisom do pupusan do jam ko si Zam tapi na ko pain tanto na po do mamahis zikay nga vida diazu do hozo nga vida kadazan do point tinagas iisa na dito pamagunan dahil Sabah VFM
2: Ozo Kababago.

Hunter Raider MPS FC miampai tumpos Himotohu. Id pamupusan kinunga Zuvaguiti tuho da abal. Nakatay mo o lalakitan tawaw duvo kren dermagah kapavago kigatang tungopod lizong linggit. Fkat kapavakas tanggungan tawaw sa bagi ti koton katabuhusan ko basanan. Hingga kan iti abal matat sa Bavi FM om abal na puniti nga nuhud di Donnie Ijom mantat section berita ehwal sa masa om pinadahin di Simon Sabut Dumpil at Boss Kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kopi Vosian.

0: Dabay na jam ko na mapat ko pa ng sisam minute daw ng subab na di dahit pogo na to ko o mga kutahuanan ko ba na di ito sabi ito pinay di katatano di ko sa himban do boss kadazan daw nung subab iti nung subab tadaw ko iso katahu di ti vuhan kavahu duvang ay bu duvang panaman om o miyan pa ko na go DJP tadaw bay no mga uvang o mumuhis di ito gisam daw pupusan iti ko sa himban do jam ko sisam daw nung subab kami ko na paalahan ka video zo na makinangaw daw ko sa himban daw nung suwabiti, masapa tayo dahil na patahusan dahil radio si Zam nga po nung duvo titik to FM om naging masa dahil RTM click om naging kapasako daw makinangaw naging masa dahil kutahusan dahil estro, tapin na ko estro vahuto aiso do timpo bayo na diti om naging masa dahil live dahil TikTok om naging dahil Facebook do Sabah VFM. Ako po alahan nga video ko do makinangaw do ko sa imban do boss kadazan do team po bay na dito tipo na ko paintanto na po ko na po alahan nga video zo nga tumay mo do manang katahuan si kay dia zo to tumay mo do paint sampu dito ko sa imban do boss kadazan do tikita daw ama ikat pa jam ko 2 tong pan minute do nang subang mo tumazan so do kivan ki do tambahut ko tapi na di anangan do makinangaw do hozo ngavi di no tip di to no vahu nga padan om nagi si jam nga padan ongaw di zu babazan mi gadi ti do tikit tadaw ko iso katimpo na jam ko 2 tong pan minute do nang subang gisam jam ka vahu tong pan minute do nang subang kada ko insun da manta da radio nga video zo tumihambos ako da makinangaw da hozo nga pugoy ni no kinangaw to bahay di titia
1: kano mangihobos kadazan miampay di Juliana Andreas
2: ti isay vago di tino di miagay vago kasa mangait kasa nagi unka kasa nga misubay lati daw nga ti agang agang gang agang dadi ano iti agang mamuto kain te ko makitambi na kain mga gang gaong kani mamuto ra kay mga gang mentado patod boss agang dari nung agang kadaw te nga suway na di bago ko mozon votik agang dari ohani kay malati di ako ni ite bago nongoy om nongoy nongoy is mega ko minugada di sa tempat ba yon nongoy daw ombo nongoy kya tempat nongoy daw umbo nongoy no po nga nanu no nongoy na daw yeah nambit na daw kumazan na nongoy tau po nung kiva bago subay gani dari itiya bago iso ontok om ontok dari agamu i dari hobby na kasa dari FB kya kita ko dari Facebook kita ko da kasa da itiya sipil spelling megati ontok ontok ontok no po nga timpo di teka ibo sa suvay no po nga pada teka samasa ontok no po nga oiman teka ontokon kiva duvo o mitanod de timpo nun tepo iten po ontok nga iso no o no dari ontok dari onibo oni iten po ontok nga anana o daw mga misuvay lati. Dari sengaja nampak dari menado dan zatan bos, kakomoi dah timpu, nung luvo o dah ngah suai nadi fago, ngah kaguman mai tiatun menuat nung luvo kiva luvo mitanod mega kiva nanti o ni, mana yo suatu iso no, dari suai nadi latih di sini, ya dari zatkau nampak di kaya dah mama latih, ngah nung tuhon ni aw sang kuo kayo daw boss at ko teko aw sang kuo i kayo daw kadazan kani painto no daw po tapi mananaw kani dali yun no minsing bas ko teko basa na ito ko no papatunod di kasa
3: iya tapot
2: dali
3: nongoy nongoy
2: nongoy
3: ontok ontok
2: ontok
3: di katia nongoy diti otak ko di siya Angelina nombor nongoy no diti no
2: nakaikat sa daiti may nangay sa daiti RTM dali nangay ko na pwede ka suvab nga nangay nangay ko minugad ba yun ako mugad nongoy ongoy zapaduhia mentad batas teka tia patat bos ongoy
3: ongoy
2: nongoy nongoy
3: biga bainat tito semua nu umasam magadaw dadi kivadi kain pain sidang masam na diem wotan na di tanak teka isa na pala damin to dahi tim pakalaja nongoy nu kain pain sidang
2: nanu nuna Jadi dari yang nongoy. Nombor nongoy no ditino di.
3: Mesti da nongoy ke.
2: Nombor nongoy no ditino. Nombor nongoy. Kafasan lagi dati bon nombor nongoy no ditino. Kane. Kafasan lagi dati. Ya tumano di nazatan no e ite abos no e komozono to. Ya ite na komozono boss da unique.
3: Unique. Ano kani de kadasan pembibida.
2: Pembibida.
3: Unique. Hobi nak saya timpu bai na lamai da teka buhan kamatan. Kiva di mo boss da kamatan, kiva di kamatan. Pengkoiti.
2: Penhasa ano kamatan. Kamatan.
3: Kamatan.
2: Maza di tia temano tia patat boss omot. Nga dadi no pwede sa boss kalaja nga kamatan ni. Bos kalaja ni ke kamatan. Kan ko kamatan, kamatan.
3: Kamatan.
2: Pano novo ni kamatan. Duvo e mitanon. Masiti. Kamatan, KAMATAN, kamatan. Aw katunod.
3: Aw katunod. Ya. Script mangihaw bos kadazan na poditi nga pinatonda di Juliana Andreas.
0: Tapi yang busuk aku dari kosa himpan do bos kadazan tapi nak aku kini ngotok aku hozo mentadi Paulinus Aloysius Tay malah hangadon do mohoing sutanon hozo mentadi Ros Diswil Hizab do Humazo.

0: Tuhun magigizan it pagunjipun na itutunan miyampay ko giginovo tavasi di takawas om ahal tumanut timpu tay ko on time kadobo suvay ipapanaon diho na koy mazan kozo. Suvay ko dino, dolibal it pagunjipun au insan poponi do hon kulita diho sandi do papalat dolibal suvay na poponi izyoho do hon muntok manak lahan kuma kulita suvay. Kano, ubasan ay toko kogi ginovo tawasi italunalun. Suvay ko mga kathongon toko sa bagi tanda monokotohuod di dolibal suvay iminanak lahan miyampay pupaykit sumbuh tapwapo do induvo.
1: Pazaw ngawi kadazan kapabago om tawasi.

0: Akon ka iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kupayhan don kapabago di hobby paintunod
1: inamo isikoy dai sama BFM ko sa himbahan mo kadasan noy ko tinasi oswao tumaymo.

Ya tepring ngopi kano hozo manta di Presley Petrus Kotovi sinuatan minako video toko da jam ko 2 apa dam 2 minit no da mo suvap na di date po guna toko kota padan san po kumari di susa vevi tepinai di kivarati di tambahu teko tepinai di kata tanu di tiko saimban do bos kada zan Oh manu abal ngavi dia su tepinai hansan da avasi kena pasikan avasi ko pataun dan do nuno po tuku bangun Paumpus tarau bayi no Ho hobi na kaza kuma Tambahut teko tapi nai di mamas so itin dahanon Pakazan kuma dit pakalajan teko Papatod do tanganak nga vino mugat sikul Dodong suwab diti om Hansan avasi kapataon dan Om koin sadu takaw na dah Manta diti kohigaganan teko kantakan di aw avasi itin dahanon do takaw Miampay do momohi zikay di yuzu do hozo nga vila kadazan Dodong suwab diti Ampain tanto na po iiso na dit pumagunan dahit Sabah VFM O ma, may gani ko pa yan no boss ko di tino di O ikot po jam ko 2 tong 4 minit daw nung suwa mong patimpunan Tako iti ababazan do inombo do papongo si kay Diyazu do hozo nga vidi no tip di ton Vahu nga padan om nagi di ton si Zam nga padan Pada ko inso do manta dahit radio nga vidi Diyazu Tumina ko tumihang busa ko do mamahis Kinang ko hozo man tadi Maureen Kinjao Migo Gompi Sultanan hozo man tadi Cornelia Jonis Gumpodo Mohoing di kau pusanku Om nagi hozo man tadi Edmund Agustin Tyrin Isay ma iho Ha hangai kadia Dari kesahimban Mos kadazan Naikot vinasi aswal Tomoy mo

0: It kosoy man boos kadazan no ikot vinasi osuaw tomoy mo.
1: Ya tapi nga vila bay na jam ko tu tong pa misa minute na di do dong suva update pogo to ko om pati hong busan to ko kasahimban do boss kada zan mem pa di tiap babazan mikin ngau do honzo nga vi di no tip di ton wahu nga padan tapi na ko apa ko ini nak tahu dan ko ma tabahut kalaja Dennis Primus do pinapataun da om minong guhut do honzo do wahu nga padan om sisam nga padan montok do babazan to ko do dong suva biti pun man tadi ti jam ke 2 tong 4 minit gisam jam ke vahu tong 4 minit do nong suvam nya na ina bodo popong ngau sikai dia zo do hozo ngavi li no tip di ton vahu ngapadanom si jam ngapadan om hansan do his ngavi kinavo dia zo do makin ngau do hozo ngavi no hood mentok kadau bai na di ti bai na au oba timpu tapi nai kau timpu na tokau ti babazan kin ngau do hozo ngavi di no tip di ton vahu ngapadan. Hozo ko paguhu hozo mata di Russell Binginos kada opio it ginavo. Om sutonon hozo mata di Rita Labangka Hansan ko piso kito. Om nagi hozo mata di Roger Alum Siono. Dahit kasahimban mo sa kadazan na ikot vinasi asuaw tomoy mo.

0: usahimban boss kadazan noy kotfinasi oswal tamay mo itkeningaw na po nga si Zang Mapudumbaho titik ISO FM.
1: Kada tu pernah ngavi hozo nong orto kau di tino di hozo mentadi Julius Sodomon hangat kudiozu. Oh, minta kau video kau dah jam kau tu himong ngapun minit dah nong suap date pogo orto kau om kakal toko podai dah babazan kena ngau di tino hozo ngavi di notip di tahun vahung ngapadan. Oh, mahansan dah nohis ngavi kena ngau dia zu tu pernah dah minta kena ngau di tino hozo ngavi nohut mentak tadau bayna di tino. Oh, ma mai dah au obat timpu. Ano kina nga takaw iti tohu po wagu hozo di notip di taon vahu nga panan. Hozo mantay di Magdalene Motilip Hinivan Zou Nangku. Sutanon hozo mantay di Geoffrey Avitus Kolotiay no nga paguhi din na kina nga takaw. Hozo mantay di Magdalene Joannes Insud no. Dahit ko sa himbaan no boss kadazan.